punyo wewe yomo chuyanda. Were punyo dao yomo yakoba. Iwere punyo wewe yomo chuyanda. Were punyo dao yomo chuyanda.

nene wi ko le non ana ma kel tengon lu kolin ey musala wewe na toka wapi kolin ugamuni no mane no bebe kulis ayo kero kuma be pia moya chela mo vera joli echa kudodo miyosha wewe uwo kuma na bomba wewe

yon moun sa matou kon dan senen dan nye anou a ti pe a teni. Ou wane kona. Hey! Kam nou ti ninga?

0: na pube tule yera yengo gol moy pe mudoa ni monono kayene ni moni re purba pe mudogi kona mede
1: E.T. Winyo or Radio.
2: Kelamatin gilung rai. Kelamatin dengan minor pewordom. Elu piutom bangka di negara pedang ling.

Silim, kani manu dinu abiri wogene pilo pilo pili gilaji a. Alwa ka kwarete beongi te wit kereo. Na wuni makena kombi wukobi shani. Kaya ye wunu winyu duwani kinu jok. Donj beru kere bubun. Kaya beri dieri moro matka titiri tepi kokoni wot kere payu. Tamuti anyayo tuwe kongu.